0: Ndumva ko nabana bazindukanya kamweme kuri radio ndu nikitira low.
1: Mutama mutama mateko.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Agana Filibera ha murubuka.
0: Warayimore nga murubuka ga Filibe.
1: Ndashimira uwe cheka Filibe.
0: Umudame nibibondo barakomeye.
1: Basha baragumye baragumye ameze nkagwaye.
0: Ubu aho ni byiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri ndega Filibe.
1: Amembe none umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Mbona kongore. Bantu sinawe kwinga
0: gatondo.
1: Yego. Banza mbona mujyango wawe ndira abata batunye. Mbona misigara ha murugo. Ugeti mwane wone to na vine. Ari ya nwari ni uwerena.
0: Yego.
1: Mbona bahamaz. Wani wani ngaho mbona cheke ngaho nari mutu ngira gatondo ke.
0: Yego.
1: Mbadi de kamu jumari. Ndimba misigaro misigaro ngaha bate nitenga bya gatse ari tenga ngaho ni ki. Ari tenga gatondo ke. Mbona Sambe ne henge da mu kuyen bone ta ko kuma ma sik ta ga sonde.
0: Yego.
1: Bone te dire ha mu kuyo na mu kuyo. Mbona mohoza ha mu kuyo ye. Igira ga sonde pe. Ro da wa ya sonde ni ki ti ni.
0: Sa.
1: Ko igira ga sonde ke za tuni ni mo ka ha mu fazi. Ko ye sa kunda.
0: Ugire bihe byiza.

kinana ya prehiti ni nayana ngahinya nguruze na makada vugi bona karafatara kula makabona kawe ngatara haramu ngati bitanda ti Bila kumutaza na ana mwili pretu wa dewe lukaa kuhitini. Kwa mwili saingi na hindi kutia dewe lukaa kuhitini. Wali hindi kutia dewe lukaa kuhitini.

0: witwa Gilbert Gashigwe ngo igitondo shida kuri chomozi biranga kumusaga kari kurubona Didier na Nyaranja na Donavine na Bitete na Claudine nga ku chantier witwa Rukekaji Murambi na Mutama wawe ngo babandanye bagira igitondo cyiza Buskari kirira akaba yifurije igitondo cyiza nje nyene Jean Claude umujyango wawe uri ngabanye mu cibitoke abagenzi bawe Diodone Dominico n'uyireme ngo ka etage Ezekiel ari ngaho munyabiraba Beatrice James Amengo na mama Nice na Claudine na Claver ngaho mu kinindo bikora abagabo n'uwa mwibagiye ngo nabagenzi bawe bose n'abakunzi ba radio Indoni Culture ngo bagire igitondo cyiza Allo Mwaramutse neza Ndakumva neza cyane gose
1: Ndi asunguka na wakunze ni wa mutama wawe ni we nahi magamba inyo bihangu ndi muri kwegane
0: Zawa Zawa Zawa
1: Ndiye kukuri nizabu na mesha makuru wose na matiawe na ezi ndumba kwaima imbu hira bizu man Uti wabu wa mronde ya kawali zana yungu kamera wa muri Kenya Amena Ndiye kukuri nizabu na mesha makuru wose na matiawe na ezi ndumba kwaima imbu hira bizu Ndagiye sakanya benda bifuriza umunsi mwiza. Yego. Ari nawe nange yo kwifuriza umunsi mwiza uko kuri maze ntaho kanagiye ku mwana w'umunsi. Mhm. Umu hanza bya nele le ntaho kinini ndo namisiga mu rugo badajya umutwe. Mhm. Maka nuyu umu kadonga ku mbiri ndari zifone muri yaje mu yizina ari mu yizi bisinda nare mega ibubanza nange yabanje rike ku rugo na tamazine ibe ari imana. Mhm. Mazire nga uba sei na kire mungu sinhasa da mushikire na kati murugole kapire ibele mga kama itai mutambu nenasi nga kumuhuza Ibele ibele nga ukamu juma itire ndi kumane ya si matana muhoza nga uibiro Mwizu mwanu nga wafana kalabia ibele nga umukini na mwuzika ibele mga msari ya liyoki

0: Nageze kwa Etienne ngaho mu Kinorongo nabirungo ngaho mu Kinindo ngayarire ngaho mu Rusaka n'uyu mugirigiye ngaho mu Mayere na Mate kasefite ngaho mu Kanyosha. Nageze kwa Daniel Munyamuhanga narazawe Nyamateke mu Rutano tuyakubwise na Tishahaye Tishahaye Diode nariwe kasuwaheba nawe ari muri Kenya ari na Nairobi. Hanyuma Zenwa Ibirengaho ku Gaseru Gerale Ngaisa Gasoza Muhammed Ibirengaho mu Kigarama. Hanyuma ndageze kwa Mituba Mituba ni seti aho yibereye na Zenata Ibirengaho mu Rugobe Aburahamu Ibirengaho Mutambu Kirenge Motari Jugwe Rusengerengaho mu Rubanda. Abegetse ngaho mu Rwanda n'uyu mavuta yo duta aho yibereye na Ofaidi Nangi Kwambasi n'uyu ndiho ku bwayo Sebastiye udasire ngaho imitambu n'iragira ngaho imukike utuyakumvise. Nageze ngaha kwa Yveni mu Kinindo nayani ngaho Gaseru Desire mu Kizima Gerale ngaho mu Rubanda mvubumvubu ngaho ahari hose Abuase Abase ngaho ahari hose na Simiyoni ngaho ahari hose Semane Selemani ngaho mu Rutongo Jerome ngaho mu Rutana. Hanyuma rero ndageze hari mu Kiyasazi kwa Desire Umufundi ndimo niwe Pasi Karimu ndakezaho yacumvise kandi yayumvise ko wagize ikibazo niyo atakumva utupolisa na wa mutamahuwa yaduhaye kumwe. Hanyuma Kamoto Ibirengaho mu Muhinda niwe Rusi na hano niwe mwabyita Macumi Edwari ngaho mu Kanyosha Sibese ngaho mu Maranzi abamenya hano ngaho mu Maranzi anyemeru Madu ngaho mu Kike ikonyeza ni mu Icyenda Macuma cya Cumi Buraza na Kiramvu ngaho mu Kinonko warandine ku wagasakuza Eliyasi ngaho mu Rutana. Abana banjye nabo sinowibageho uwo muryango wanjye Reverinari muri nda papa yaje ku munagi Nyabihanga Ikumana usanga bakaba ari mu Kigarama hariya muri Ndava hanyuma ndiho kugwahirahe akaba ari Nyarubazi hari Iburazi hamwe n'abagenzi babo n'ibibondo byabo kiri mugire umunsi mwiza. Nageze kwawe mu Magereze ngaho mu Busoro nkuru ngaho mu Kajaga Erike Mutari Bukirasazi sankara mu Mugoyi sankara mu Mugoyi namwumvise ikintu bita Gakire na papa wawe uri ngaho Gakire utindaze zawe zamushikiriye hanyuma ngegeze ngaho Koroze
1: yego
0: abandi bose nibagire umunsi mwiza
1: sawa.

0: Kana kirundi munywanyi kumulonga lo.
1: Okay out.
0: Mara mutseneza.
1: Mara mutseneza mishigara kagut. Ndi mutama nga onye muhanda nga onye mutsimba n'uyu onye. N'uyu te mu kataka. Ya bibaje tambone n'uyu onye kamutsanga mu ruhinda. Eka mbone unye makato ngaro kuhihona nuwa mwana yine uye ya mbwa. Eka mbone unye kazi gaira nga onye ima onye muri Kenya. Eka mbone kiriye nga onye muri Amerika. Eka mbone nuye unye jirome nga onye Mugwanda. Nimirambi ya randi bose bose bose bose bose nimirambi.
0: Sawa sawa. Kumbura bafise ubukwe ejo uyu munsi ababa bitegurira kugira imanza zitandukanye bane mugira ibihe byiza Leonidas Kalimbo yuzoja tuzojana.

0: ikiganiro ahiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
0: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
1: ahiwacu.
0: Ikiganiro hiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
0: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye.

ngo batarakugira gute ngo ariko gushika uno munsi turacari kumwe iyo niyo ndirimbo ya Monia Fleur akubwira ngo time amwe nivyo rero ka tugende ku ndirimbo yamaze gusuka nayo si ndirimbo y'uwundi ni ndirimbo yo muri ivyo wacu tuzi cyane kandi tumukunda twisi nawe sundi nawe nuyu

acakora indirimbo hamwe n'umuzungu bindi byerekana yuko ni intambwe kuyindi burya nta kintu kibera ubusa ariko burya ikintu cyose gifise igihe cacu uwo mubaza Melanie Boy burya wari uzi ko wewe mu byumviro byawe cyangwa muri rêve yawe ko uzoshobora gukora indirimbo

0: Radio Indon des Cultures.
1: Monica, Moniki no Kuri.
2: Moniki no Kuri.
3: Moniki no Kuri.
1: Moniki no Kuri.
4: Uheruka muri murikira ukuri.
5: Kabo ndarisa arakarashatse.
6: Akara kwandi. Kwaje bugakima. Ntanzi.
5: Ewe. Aho yobivuga?
6: Aravuga.
5: Nabonye watagufye ndakora hi?
6: Umviriza. Rekatumukine. Ajya yibaza ko aciye ubwenge wenyine gusumba abantu bose. Wewe. Hagarika akazi. Seko. Tubanze tumunezereze.
4: Byavuye bigenda gute?
6: Oui, entrez.
7: Bonjour, maman.
6: Bonjour, ma fille. Ari kurinshigwa rimenetse basi. Aho utayakuza ukurukanje konyine muri ino mbeho y'igitondo. Nguje kuraba izine. Mana.
7: Mama, ndagusabye iyo sije ntuyigarukane. Nje tuyage mu mahoro. Kubwira tore solution y'izine nta n'ikindi.
6: Ndemesha basi, umbwire kusize umukamiya amaberi. Kajya nta nuko karagira kunywa amatarisi.
7: Turashobora gutangura akanama kacu ndibaza. Vike ta wundi muntu ari ngaha kuri izine. Nta wundi turindira.
6: Emwe. Ugusara n'umwete. Hakagira icuzuba. Amagara yawe akononekara kubera utangwe gukora ukiri mu kirire. Namazi yawe. Izine je ndayibona narakubariye.
7: Ntacyo nzoba mama. Imana y'ababyeyi zonzigamo.
6: Okay.
7: Tugarutse rero ku bya izine. Ndibaza ikihutirwa nawe urakibona. Gukura abakozi muri kreve bakaza mu nama.
6: Nambi iyo nama izoba hagati ya twebwe babiri kandi. Hari abandi ubona ngaha.
7: Bumvise ko hari bishasha bazozama. Bazoza.
6: Akadada kabo kararenze. Aho bigeze. Ngira bashaka ko nja kubatora ku muhano umwe. Ndabinginge ndabaheke ngira si gusa.
7: Mama, sugupinga. Abakozi iyo bumva ko agateka kabo katubahirijwe. Amategeko arabaha uburenganzira bwose kugira amayegeregere.
6: Alice, uranze.
7: Kandi ibyo urabizi na wewe.
6: Sinshobora kwisuzuguza ngo mpuwe, ngo nisembe zijya mburakimazi za nk'akazi kazo. Jamais.
7: Iyo bijya hose mama, inama yoyo itegerezwa kuba. Wowe nka gerente wa izine, igikorwa nyamukuru cyawe cya mbere ni ukubumviriza.
6: Nkumviriza imiyaga idafatika?
7: Justement. Mwari n'umubonyinga impamvu badafadika hanyuma gatora inyishu y'ibazo baba bagutuye.
6: Alice,
7: niko bigenda.
6: Aho rero urashimitse ko jewe gakima ngirisha inama bajya bagumutse.
7: Bafise igituma bagumutse mama. Bahumanye dutorere hamwe solution.
6: Ari go bantu ranwenge. Bajya banywara umugi. Niwe waza ko hari ico mwoganira. Mugashika ku kintu kizima.
7: Erega mama izina rikiraho. Turavye nabi twese mu misiri imbere. Turamerwa nabi. Atagikozwe tsora
6: sawa basi nakundi ayo manama yanyu nzoyagirisha data wanje
7: ndagushimira
6: nabe ko nkura kamaru
7: tuzarangiza tuzofasha twese tubona
6: muga twumvikane neza ni wowe ubarondera jese ndimo tubyumvikane hakiri kare hanyuma ikindi inama zoba ruko babanje gutonda ha

0: Una uzanibiki?
1: Singurabi. Ibinishi? Chum. Uramba zibyo ufise mu ntoki.
0: Mana yanje. Ubanza ni muzu sasa.
1: Cyane gose.
0: Hanyuma ngo bimara iki? Usiganje urunura amahera gose.
1: Uko nona amahera. Nashatse kukunezereza.
0: Ajya amahera nayaguhaye ngo uyakoreshe mu gufumbatisha abakozi bo muri izine kugira ngo ubacanishe mwemiko. None uri kuyasesagura mu mvye mahuzu.
1: Cuma. Naho uri mu gasho. Wafise uburenganzira bwo kwambara neza.
0: None ndakubaza ya mushikanje. Ubwo bwishimi bwawe buzoherera hehe?
1: Umviriza nyabuna. Ewe. Inkuru iriko iraduma ngahe rusange. Wayumvise?
0: Eka.
1: Ewe. Cyagiye ka gahungu kuru bakwa kukaniga mu matora ngo ni mafunzo ari nyuma yavyo.
0: Eh, porabesha.
1: Yee.
0: Ujya mukecuru wivegebe. Ujya kwitsubona.
1: Ngira kuko ari inasenge wiwe sha. Urabazi bajya wewe.
0: Wa mukecuru namenye gwandake.
1: Ni ntakare. Yego. Usa rero. Cyivyarambabaje.
0: Cyivyarambabaje. Kongora mukazawe yandaga.
1: Uraka. Sicho. Nababajwe ko nasanze atari wowe wagize ijyaku. Sinari nzi ngo ni wewe.
0: Ahubwo rero. Jera rimaze iminsi niyo nibanze kujya kuba ari wewe.
1: Jewe gakima?
0: Eh.
1: Ishwita? Mwe nta maraso ndapfa ngotse.
0: Donc, uko ndabyumva, mafoza yemeye kuyikora mu nda. Kugira ngo aronke inzira yo kubita kuri twebwe
1: abasore. Ibaze hewe.
0: Mama.
1: Kandi nta gihuha kirimo n'ukuri. Igipolisi cyabitangaje. Nyuma y'amatohoza. Nibyemeza ngo barabifise. Nivyo ni mafoza yabikoze.
0: Shaka kima. Iyo nkuru isize muri kesikesi.
1: Kiti na mafoza. Uwumve ku matwi. Nibihume. Yewe. Mugabo rero ikiryoshe. Nuko biza birihumira byonyine.
0: Jewe kibi cy'abarengero. Kizokwama kintangaza.
1: Basaba ngo
0: guparanganya ibintu gusa.
1: Nta n'ikindi.
0: Hega kigaki. Gira na shetani. Irafata amanoti kabigira ko.
1: Acha n'ibipfo.
2: Karibu.
3: Starehe cyane.
2: Eh, kipe ni wewe.
3: Ndiwe.
2: Mahoro. Bro, wahora he?
3: Wapi? Hanyene rusange.
2: Ipu, asho wewe wa mara madiri wirukamo nawe wari ngari rusange.
3: Ndesha Johnny. Kumbe ni ibintu bigo bizimba. Ntirusinzira ukinyica.
2: Eh, ubundi asho. Ubundi ukoresha umwanya kuri tugifise ingufu.
3: Si uko.
2: Biragoye.
3: Asho. Ega mgao Johnny kandi. Sinari musiyo yo kwe.
2: Uga yo kuma wirukana uraboneka.
3: Inzu yawe moto ubushasha gusa.
2: Ni izina bwo cyayimo. Ga muhunga imbere yo gufungwa nayo namaze kwipanga.
3: Asha birumvikana.
2: Asha na yinzi ko tukya tuje mu vya seriya na kanyenyeye. None bikurikira.
3: Birumvikana Johnny. Johnny. Arije nshaka tuvugana nk'abagenzi.
2: None ni twari bagenzi. Kipe. Tuganira nk'abagenzi nyine. Ashahindutse.
3: John.
2: Hey.
3: Nukuri sorry sana. Sorry man, nukuri imbabazi kabisa.
2: Babazi?
3: Mbabarire.
2: Wanje umuye kwiki.
3: Kanyinyi rwazi ko kumwakundanye tuvanye.
2: Ivyo ndavyibuka. Ngaho sasa mbona aho bihurira na n'ivyambaye ko.
3: Ego.
2: Ngaho yari yagusenze.
3: Ego yari yansezeye mugabo nkimukunda kandi rero ashe kandi cyane.
2: Okay.
3: Naragerageje Johnny kumwikuramo biranga kama misize naramubwiye kunyimukunda.
2: Kumbe niyo mpamvu.
3: Ndagusabye rikigwa ngo imane. Nta mugambi wo kwivanga mu byanyu nari mfise. Mesanti mba yaransubije ngo uvupe. Byarananiye ko nihangana.
2: None nkaho ushaka ndakubwiriye.
3: Ndahatsi. Ikiri ku mutima none nk'abagenzi nyine.
2: Kipe. Kuva kanyenyera mpevye. Ijuru ryaranguye ko n'ubu sinditora wundi. Cyumva ka byose mengo ndiko ndatetemba mu bisanzwe je
3: mbabarira John no kuri si jewe kanyenyeri ndamukunda no kupfa nopfa no kuri riya
2: ndige je nk'ivyo ndacu mbinduramo sha amahita muni na yakanyenye naje ndubahiza aho yashize ntaku none nogirana
3: ndige nyene kuvana kanyenyeri wari wateguye na mariage ndazi n'ivyoroshe urazi ko ndagufata nk'umufureri kandi virabitse natekereza kuri kubwira nanjye nzubari kicezo uhitamo
2: besha ko yasezeye bisubura ko rewe utanye pama wad
3: reka reka nararonda gusa ndasuka umutima wanjye wose ariko n'ubu ntanyisha arama
4: iyi nyishuga yemwe ni yahe mukurindira kumenya inyishuga ipezo habwa reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega mwejeje kumviriza ikiyago cya Big Jam na Rudagara ni ke cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Nimbona Abraham avuka mu ruramba mu Kayokwe imwaro yagize ati mu kiyago cya Big Jam na Rudagara ikigwa nkuyemwo nocerekereza kumwibutsa uvuga ngo ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka ati nisunze muri kahise nakuriye mu kinyoma cuko abo dudasangiye umugwari bo babi bituma atanicizere ndabahata ati mu mutima byaragaragaye mu gukunda kumviza cyane ikinyamakuru gishikiriza inkuru ziturira inishimiye ko zegukira abo dusangiye umugwi ati byarangembaye nka yanya nkakubwigwa yabwiwe nuko amasa atukuye yarangije akebura abameze nka Rudagara gusubiza amasa inyuma bakaraba inshuti abagenzi kazoza kabo kononekaye kubera kugendera ku mabwire yaba bajuragiriza mu kubumvisha ko mugwikana kari uwo mubi kumbe bafise inyungu ku giti cabo bariko barironderera ati kenshi mwe nabo bajuragiriza abandi babemerera ko niyo bashikaho bifuza gushika ko bazusha nabo babagira abantu bakuze banabahe igiti co hejuru banabahindurira ubuzima barimwo ngo bwisununure atariko kenshi siko genda wene munywanya twandikiye ni yamuremye rishari ava mu ntara ya Gitega muri komine mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati kiyago cha Rudagara na mugenzi we kinyibukije wa mugano uvuga ngo wanka kugarura imeni kiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo ati nuwundi uvuga ngo ati kugwa si bibi ikibintu kugwa untuvyuke ati Rudagara taraje mu gasho yarazi ku kibi gikogwa nabo badasangiye umugwi gusa ati yari yafasha makuru yose aca kuri Cugura TV kwa rukuri kuzuye ati kuko wasanga kenshi ayo makuru araye gucanisha mwa barengero n'abaseruko gusa ati namwariryamye nico kimenyesha cari co uwo mu mugwe wa Barudagara ariko Rudagara afungiwe yarize aramenyara aratandukanye cati n'ururo kuko umwanya waramwigishije kandi aramenya ati wa wundi ngo nta kwama hahandi nk'akabande ndashimye ko Rudagara yahavuye afata ingingo yo guhinduka agafasha abajejwe umutekano kumenya ukuri ku vyari ko biravugwa ati nzira karengane John agafungurwa ati burya ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka irangije atera intege abantu bose bifuza kumenyeka nishukuri hama bagatinya abo vyega ati nibaje umutima amenye babivuga ati kuko hakunigwa ni jambo nigwa n'uri bwiye atamakunga kazo guca kumugani ko wari mvuga kuri Wundi munywanya yatwandikiye ni Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger akabava mu ntara ya Burunga muri komine Makamba muri zone ya Bigina ku mutumba wa Musasa ariko no musa akaba yumviririza ikino muri kiri kuri mu gisagara ca Gatwe yagize ati numviririje kiyago ca Big Jam na Rudagara icigwa nkuyemo no kumuntu ashobora guhinduka biciye mu nzira idasanzwe nk'ikibazo co gupfungwa ati Rudagara uwaremera ko kera yashigikira amakuru yaca ko mbuga nka Cukura TV ko ataba yatohojwe neza ati mbere bigatera gucanamwo kwa n'abandi atariko amaze guca mu gasho yavuyeyo atahuye ko amashene yose yashizweho ku nyungu za beneyo yaratahuye kandi ko yari amakosa yarangije ashimira Big Jam kwibutsa Rudagara n'abameze nka Rudagara ko ukora icizi ukagisanga imbere ati kandi bisigura ko icyo umuntu akora cyose kimugaruka ko yashimiye kandi na Rudagara yikubisa agashi akabona ko gukurikirana amashene aca ko amakuru acanishamwo ko atacyo bimaze Undi munywanyi yatwandikiye ni Espoir ava imwaro mu bisoro ku mutumba wa Kanka yagize ati mfatiye ku kiyago cha Big Jam na Rudagara icigwa nahakuye nuko abantu benshi na cane cane urwaruka dushaka kwemera ikintu ari uko twiboneye ko ibishobora kutwicira ubuzima canke kazoza kandi twari twaronse impanuro canke imburi atariko tukanka kuzumviza canke kuziga ko atugwaruka twari dukwiye gutahura ko atazibana zidakomanya amahembe kandi ko ababipfa ari ababisangiye ati bisigura yuko kuba harabaye ingorane muri kahise bitotuma kumva ko dukwiye kuraba ibidutandukanya gusa tukareka biduhuza teo ya namba ati nk'ugwaruka twaye dukwiye kuraba ivyo duha umwanya ko vyukuri ari biduhuza canke ibidusuka mu matati ku nyungu za kanaka na karebara yamaze bati ubugirigiri bugira babiri Deka intera na zuno musi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri komine ya Matongo yagize ati icigwa nkuye mu kiyago cha Big Jam na Rudagara ica mbere nuko twokwirinda basesa nkuyoze tukanirinda kujana nyabahururu tukabanza gushishoza muri byose ti kuko iyo umuntu apfuye kujana nyabahururu muri ibicanke biriya ashobora kwicuza mu nyuma nkuko byashikiye Rudagara ati kindi cigwa nuko twokwirinda kandi gufatira mu kivunga iyo ibicanke biriya bibaye ndetse tukareka kubona ko abo tudasangiye ibicanke biriya aribo babi kurushaho dusangiye ibitandukanye reka intera na zuno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho nakajyo kugusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatu wasomera akabazo ku gice mwejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago cha Gakima na Alice no kubiriko biraba kuri izine mbega ni ihe nyifato ibereye y'umukoresha ndasubiramwo mufatiye ku kiyago cha Gakima na Alice no kubiriko biraba kuri izine mbega ni ihe nyifato ibereye y'umukoresha akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza ni mutwandike kuri ya nimero menyere yari yo 61 ubusa 903 eka nawe wawifuze kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 903 hamadeze tugushire muri uwo mugwi ushobora kandi nukwandika mudukurike na kumbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukanye ko cyagice c'amajana 946 muri gwa kurikana igikino muri kiri kuri murakoze naho mu ndwi zokurikira cyari igikino muri kirukuri muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha imwe n'iminota 15 z'ijoro no ku munsi wa gatanu igihe c'isaha 12 z'umugoroba kuri radio indundi culture
5: radio indundi culture 88.2 99.9 mega

0: Igiciro cy'amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu mu makaritsiye atandukanye. Igifungo cy'ibiharage mu bibanza byahora bidandarizwamo nta n'urutete ruharangwa mu gihe no mu isoko nkuru naho biri, abadandaza bavuga ko barangura bikeyi bitazomara iminsi myinshi kuko bamenyesha ko ibindi biharage mu minsi mikeyi bizoba byeze byarimwe ku mpeshyi y'uno mwaka, gutyo bakavuga ko byohava bibahombesha. Abihereza icyo gifungurwa nabo harimwo abamenyesha ko ibiharage bidahara mu muryango berekana agahinda gaturutse ku biciro vyigwijije na kabiri baravye uko vyari mu mwaka uheze. Bashikiriza ko atanisaganirizo mu gihe imboga harimwo irengarenga intore n'amashu bahora bikora ko zikongereza ifungurwa mu muryango kuva mu kwezi kwa Ntwara n'umwaka umwimbu wagabanutse bitari bimenyerewe biturutse ku mvura yagiye ironona imirima yazo n'ibiciro bikaba vyigwije inshuro zitatu na yarenga. Bamwe mu barimyi berekana akababaro gaturutse ko abadandaza bikika mu kiza bakaduza ibiciro by'ico gifungwa c'ibiharage mu gihe bo bariko barimbura babajaniranya bakabibarangura ku mafaranga y'intica ntikize, bagasaba gutyo no kuri ico gifungwa c'ibiharage hoba icungegwa ry'ibiciro. Anise ntango vyitega Radio Indundi Culture.
1: Nareta ya Burundi imenyesha ko hagiye gutunganywa indinganizo nshasha y'ingene Barundi bariko barahunguka bakigwa mu Burundi muri kino gihe imfashanyo zari zigenewe impunzi zigenda zigabanuka ku isi. Iyi nimwe mu nteguro z'amabwirizwa zashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye ku wa gatatu w'inundwi mu itangazo risozera iyo nama. Umunyamabanga mukuru wa Leta Jérôme Niyonzima yavuze ko intumbero nyamukuru y'iyi ndinganizo ari aruko ubukebuke impunzi zoba mu bandi banyagihugu atari mu makambi, hamwe nuko zoba izo mpunzi zaba izo mpunzi canke abasangwa bose bogira imibereho myiza. Kurikira Jérôme Niyonzima.
2: Indinganizo y'umugambi ni integuro y'ibikorwa bijanye no kwakira impunzi mu Burundi. Ihangiro rikuru ry'iyo ndinganizo nuko abasangwa abahungutse hamwe n'impunzi borushiriza kubaho neza no gushigikira izo mpunzi kugira ngo bukebuke zishobore kwibeshaho kugira ngo n'umubano hagati yabo bose ugumare mwiza. Nkako Uburundi bubandanya kwakira impunzi abatabuka hamwe n'abashobora kwisanga atabwenegihugu na bumwe bafise, mu gihe iyo ndinganizo nk'iyi yaheruka gushyirwa ku gihe mu mwaka wa 2023. Ibyo biruko mu gihe imfashanyo ku rwego rw'isi yose yagabanutse, bigasaba rero ko ukugena impunzi zifatwa hamwe naho zakirigwa bitunganywa ukundi. Birakenewe kwiyumvira izindi mpinyanyuro zifatiye ku kwitunganya no kwidegenda mu by'ubutunzi no kwiteza imbere, haba ku mpunzi, abahungutse n'abasambo. Intumbero nyamukuru y'indinganizo ni uko bukebuke impunzi zoba mu benegihugu atari mu makambi, hamwe rero n'uko zaba impunzi cyangwa abasangwa bose bogira imibereho nyayo. Namashikiranganji maze kwiheza iyo ndinganizo y'umugambi yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimwo ko umutekano w'igihugu woje imbere ya vyose mwishirwa mu ngiro ryayo.
1: Jérôme Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uranegura ko ikimenyetso kiwuranga hamwe n'abanyamuryango bawo hari aho bitubahirizwa. Hahimbazwa kuri wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wayo hano mu Burundi Anselme Katiyunguruze yatanze akarorero k'abaganga bashinga amavuriro bagashyira ko ikimenyetso cy'umusaraba kiranga uwo muryango, hamwe kandi n'imiduga imwe imwe yazaruse habaniha ikoresha ibyo bimenyetso. Yavuze ko icyo kibazo bagituye Leta barindiriye ibizova mu matohoza bizokwigwa n'inama nshikiranganje. Mukanya ni nkuru y'imico kama.
3: Radio Indundi Culture. Inkuru y'imico kama.
1: Umwe mu twashikiriza ku munsi wa gatanu. Uyu munsi tuvuga umwuga wo kubumba itunga kama imiryango y'abatwa yisangije. Vital Bambanzi yakoze ubushakashatsi kuri uwo mwuga akaba anarongoye ishyirahamwe mpuza batwa Uniproba, asigura ko kubumba bifise intambwe bicako yitangurira izindi ikaba ukurondera ibumba hamwe n'icyo bita insibo. Inkuru twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
4: umwuga wo kubumba ufatwa nka

0: Nibyo muri ko mumviriza bari ko baca kumara umurongo wa telefone mu cyamaze ati nibo bonye nari ko arana bace kunga ubukibugufi bwa SMS uko tango cyangwa imurambe atari kumwe natwe tibona crowd ati birabire cyane ndagushimiye cyane nawe ati muri woneza kamutemo amateka ni Martin Mutambu ngo ishambere kuri uwo ngo nuko ivyo dushikiriza byose ngo bimunezereza ngishonge kwako nuko yosaba ko ngo twobavugira ngo izokore amasa 28 kuri 28 ngo mbakunda za kwijoma ariko ntacho bamita boli mwaitege erikenye nengo vya ngandondera ngwa nga kigoma mumba abantu bareya za kigoma kigoma najya kujya imanyovu ndahazi ni muntu ara makamba ijya ntara ya kigoma ndayizi narayibayemo ugihari ya za karago aho ni muri Tanzania ngo bari ugatukurikira neza birumvikana yo mu mihana ngo kumusega ngo aho ni muri bumuza ngo ashati kweri ibiganiro tubashikiriza ngo birogera cyane ngo ariko kweri ngo twokongereza ko ku radio ngo amajwi ngo uko ngo haraho biza birashikagurika ngo byinjiramwo n'indi radio ngo nawe ngo arayikunda cyane radio yacu n'uri kitira ati Claude ijoro ryiza ngo twese ngo amenyesha makuru ari n'uri kitira asante ni turagushimiye cyane abona bariya mu ntara ya kigoma hajya za manyovu alo salamu
1: Richard nga kumusufi.
0: Ewe Richard. Ya. Ya ya ya ya. Amakuri yawe rishye.
1: Ukuri ni meza kro. Urazi ngenda kukumbuye.
0: Urankumbuye.
1: Kane gozi.
0: Reka ranze ni wonshikira. Mujyango urakome imeze neza.
1: Ukuri turashimira Imana ewa. Ukuri ese no kwidoga.
0: Reka je yo mu nkumbuye ndabyumva mu maraso. Numva ko ni nyigwe mikwega kwegana ngamate. Aba ni babaca makweri hariya. Ngari nkawe Richard ni woreka kunkumura ndeke kuvyumva mu mbaraga.
1: Ahubwo namandi wawe. Ndabara kundaba.
0: Umeze neza.
1: Ukwenda kimirima.
0: Ego Richard.
1: Ta.
0: Ari kufatiye kubiganiro radio ni rikitiri bashikiriza. Nibikushima nibukugira uti hame nk'ibi bihinyanyuwe bigashikwa ku rugero twebwe abanywanyi ba radio ni rikitiri. Tukorushidza kubananya twishima twongera twishimiriza.
1: Jewe ikintu sabantu kwishimana.
0: Yego.
1: Nuko mwasaba masamira inare ku 24. Ega tengo manda bakurikirana kuri mwanya wose nta asa nta agasinge simindu.
0: Ariko rishare mwega abantu musama samino 28 kuri 28. None mugomba kumbuza rero nuko uzogenda kuramutsa umujyango. Wewe numva ko nanje amasazo cyayongera yo gukora yakazi.
1: Kora deno kuri kwimana iyo radio yayo turayikunda sana.
0: Byukuri.
1: Cyane gose.
0: Muhezagiwe cyane. Uko mudukunda nako turabakunda.
1: Sasa.
0: Muhezagi werisha.
1: Sa.
0: Ndambira umujyango ati Imana ntanziko.
1: Sasa. Yakurare neza sa.
0: Mukanya turasubira mu kiganiro ijoro geza nige cisazine.
1: Sawa.
0: Sawa.
2: Igiti cyiza. Icho giti chiwe.
0: Eh hey, ari kabanywanyi baguma basati. I radio ni ikora amasaha 28 kuri 28 kweli kweli kweli.
2: Yatse.
0: Ah.
2: Chamuhaga.
0: Ye ye ye ye ye ye ye. Hello.
3: Rafael mukaka.
0: Na usaba amasaha anga.
3: Ewe nama fahamu saba.
0: Eh.
3: Ahubwo nakoma kukenguruka.
0: Kabisa.
3: Yena koma kwenguruka wiki ikitani ndo hindi wingi ndo chara nyiki hitu chane gozi kume kuiwe ukuji kore
0: Nukuri
3: Masashi manala hakuye na bagende kui vichi ya kui nola pyo hindu ndi kiriti
0: Ego
3: Ama ngachansava konu wode ngako hawadi vame wapuka
0: Ego
3: Aya iki irati hori chana moni yini ngafaviko ngotu tonga ni za muamuko
0: Nukuri ibyo mushikiriza simbeshere turabizi ko hariho ibintu bishobora gutuma mwebwe abanywanyi bacu mwege basuku dusukurira mutadukurikira neza ijana ku ijana canke hatari mutuntu twitamo turabizi nico gitumye mvuga ati turafise abahinga bari ko barakora uno munsi bitanga ijoro n'umutaga kugira ngo utwo tunenge twose mwumva dukosogwe ibintu bigende ku murongo meze neza kandi inyishu ngira ngo kuntambi imaze gushika ku rugero rwa 99 muramaze kuyumva hasigaye iyo nege ime gusa kugira ngo ibintu bizobe ijana kwijana
3: Baba mutamu nakuze kiroki
0: ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza nawe muvandimwe
3: kandi ushobora kwikana 5 kuri 5 gose murashikira cyane go
0: muhezagirwe cyane gose
3: nakutumadu nk'amanota nyakuba ngatwe indi kiritiko yanga nk'amatwi 95 amata 95 kwijana cyane go
0: aho ufatiye ku maradi ya Samira na mu gihugu cy'u Burundi
3: Ayo
0: si make tubaye turayakenguruka twifuza mbere ko dututwa ijana kwijana
3: Tawicho
0: sawa

0: na kirundi munyanyi ku munongo wa telefone alo
1: Ete koroje
0: ndagwaye miriwe neza cyane muvandi meti ya ganande
1: ugende ndwara ko minara yigiteka
0: ego miriwe impore ngaho
1: asha namaze turamaze
0: sawa sawa iyo rigeza kuri nde none
1: eh mugi wanjye wa mugisha
0: mhm
1: ndagukuri komanga hanyu

0: Alo.
1: Alo bwana Raul.
0: Salamat ya ganani.
1: Salama mna bwana kote ngabanya basire ngaji ya ngoko chama misio.
0: Igihanga ngamuntara ya Bujumbura yagutse.
1: Na tane tane na uto hawo na kabisa mbadilele.
0: Sawa sawa ijoro giza kuri ndeko.
1: Ewa ijoro giza kuri karaho di simiri mana sawo.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mune pundi mitamu ngo arika la mikora neza cyane. Kano karirimbo karane tuleje cyane mbana.
0: Aka kale DJ di.
1: Yego kano karirimbo kwere bana na kairo kagera kabisa ngo mwe mwoba kwere. Ndonde kristire yoba kabisa yatukorera mateka.
0: Sawa sawa.
1: Reka rero ijoro giza mbone simima na crowd mune no mutije arimo ngabwiza mare kambone obita metre do santos. Reka mbone pongore mbone abamenyeza bakuru bose ndonde kristire ndavuga ati ijoro giza.
0: Yego.
1: Reka mbone wo basubitsina cya wasenyaga igihanga kinibaje obita crowd batatire yasenyaga ni gihanga. Ijoro giza ba crowd ari bubanza ni bagiye asumane ku musenye wa manda atenge ni ku musenye jambo sko imurengeza ati ijoro giza. Reka mbone karatu ringa mu kinindo mure no rokere ngaho mu kanyo cyase ni bagiye patso ngo ku musaga nanyina bari karatukurikirana isaba ngo ndo karatukurikirana yo ringa mu gaseke buye. Reka mbone uwo bita Odas ngo mu kirenga naho nyina bari karatukurikirana yo ringa mu kirenga naho ngati ijoro giza. Reka mbone na Jacqueline ngaho mu isenda ndabikurije ijoro giza. Reka mbone Bera ngaho mu igenda mbone Sangare ngaho mu igenda bagiye Espera ngaho mu rusubi yo dene kwifine Claude ngaho mu rusubi. Reka mbone gatubye ngaho mu karugamba na mwifurize ijoro giza. Reka mbone uwo bita Dabra ngaho nyine kwifine na mwifurize ijoro giza. Sini wagiye Data ngaho nyine sini wagiye Damba ngaho muri stage ya kabiri ati ijoro giza. Akaririmbo muno w'Imana.
0: Akahe.
1: Yo ara chamusimbira ngo mugihugu cyako ngo kabisa mutemo dabira akaririmbo ka kopi oro ide kabisa kameze neza.
0: Sawa sawa.
1: Kabisa kanisira aba kundi ngo ndisitire bo sabari hose.
0: Uraza kukumva inyuma akaririmbo inyishu ka Chantal.
1: Na tane tane daze ngo kwacha kintu kiba kikuzi ngo azihari ka.
2: Dio sababu sitoke na mimi.
0: Witwa Desire hajya ibubanza ngo ijoro giza ku banyeshuri biganye ngo n'abavukana bose ababyeyi bawe bose babwiye ati bagire ijoro giza. Ni semana londasi ngo ijoro giza kuri Jamali ngo n'umuryango wose ukabona abana bawe ari Regis Claude Chanela na Eloge ngo ntibagiye nabo muvukana nico yitungiye Oscar. Niyo nkuru nakamariza na Sengimana n'abanyagashobo bose bagire ijoro giza. Alo tuyaga nande inde
3: yenge ni mwaro igweza
0: ijoro giza kuri ndebye mve
3: ramwanje ukabari mu adamu bonuze mu rudiba.
0: Yego
3: muramwanje ari muntu kandi mu rudiba

0: katugende twipfuriza joro gizu twa Syria kinga muri Asiatique twakira n'umunywanyi ku ngwa telefone allo
1: arundi piane nga munyabiraba
0: yego
1: joro kiza umukunzi wanje n'umwana wanje twakuriyana ubake mushikange mama Ken nga munyabiraba tigero giza yaje mu gipangire nga mu mirango kuri gatoze tigero giza Ngaje mo frene story papa kininga murumongo kigero kiza Nibaki apose Yanera linga mu bibi kubibanye kigero kiza
0: sawa sawa
1: Nibaki na mama yo wanje kigero kiza Ngaje na bene wacuriye neri byembe ni Cedric ari ngaho mabanda muri se kigero kiza Karimbo.
0: Sawa.
1: Uno te kati afawei.
0: Ijuregiz.
1: Katika bagerera.
0: Sawa.
1: Bandi wese kwitya cyangwa urukiza byarangamunye bira kugerugiza.
0: Cyatwese.
1: Yego.

0: Kwa kinuni mnyo ayi kumurunga lo.
1: Ayi kuro chisa.
0: Tuyaga nadu kwa kuri.
1: Jendi mwije nda wanyita nda isa referi ya matatira manara.
0: Ayi jura jiza kuri nda referi ya.
1: Jura jiza kumu ambasateri wendu ndi kiritire. Kikonyo tinga hanyene mwijenda.
0: Haja nyene ndabo na kwikomine.
1: Niba kenu asha numu jama wanje vitanya mitkwe. Numu jama wanje nyene vitanya frijasi. Dani kimbere na kiri mwijenda. Na wame bari shari vose tukora na kukati kamisi yosu.
0: Aliko bani jimbere wazora yuwaze wala hindura mazine wazora kuitkwe vanshimili vana na wani yongabo kuko. Bagu mnye bai shiri mbele vizu hapa vigoran.
1: Ni sawa.
0: Ijuragiza ndagushimiye cyane ugira

0: Karodu kubitira ryanye muri America ndabona ko Siro nawe yamaze gushika ku murongo wa telefone. Allo. Ndagwemirwe bwana Siri, rumeze neza?
1: Ego, rumeze neza ndashima. Sinzi naho mungaho kondo ndi kwicira kunyina mbere.
0: Nukuri muri sinzo za radio indundi kitire turameze neza cyane gose namwe. Aho muhereye muri kano kanya ntituza amasaha mugeze ko ntituzi ngene mumerewe ngira ngo ibyo mwo twidondora mukatubwira ibintu ngene byifasha aho muri America.
1: Sanga meze neza zoba n'umusika zineza ntakabeho karimo urashobora kugenda wiyambaye agashati utanagapira ku masari sa tugeze saa kumi ndi habura iminota ine y'umugoroba.
0: Ah, saa kumi z'umugoroba zirabura iminota ine. Ati nakabeho si kirenga urashobora kuba genda wiyambariye mbere agatisheti wisanzuye atangorane nimwe ibintu vy'amakoti mwabaye murabishira pembeni.
1: Yego. Reka tugende ndabona umwanya wawe wirukanda na mati haya butati wiya hapo ngomba kumukoresha mwe bita mu kiloni. Niza ndimi z'abandi ngo ni overtime.
0: Neza cyane gose.
1: Kurengeje ko hari umwanya naho umuntu tumajya hari ibintu biba bihaye.
0: Urabizi cyane gose, ngira ngo gituma nabikurikirana cyane gose nuko nungaho iwanyu ngira ngo umwanya hajya tuvuze ati ha ko umuntu atakaza umwanya utakaza amafaranga ngira ngo mwige muvyumva cyane gose ni ngoga.
1: Ibyo naho umuntu abigusigure n'ubundi ubitahura. Akarorero none mpubu ucerewe iminota cumi n'itanu ku munsi umwe. Ugaba ucererwa iyindi minota itanu bibaye mirongo ibiri. Ukaba umucererwa dufate cumi muntu umwe uzaba ucerewe iminota ingahe.
0: Urumva hariho n'iminsi ushobora guhemberwa utayikoze bivanye n'umwanya wagiye urarenza ko birumvikana.
1: None dufate nk'ubu ibikorwa bari gukora iminota cumi ari nk'abantu bari kumviriza cyangwa bari kuri murakora ibindi bibaza uwo mwanya si wopfuye ubusa.
0: Birumvikana cyane rwose.
1: Reka kubera umwanya ugiye nabakwiye bose n'abarusha umurongo bose ndabifuriza igihe kigeze. Saa murakoze
0: Siriro.
1: Yeah.
0: Turagukengurukiye cyane rwose nawe ubandanye ugubwa neza ngaha muri America.